0: radio ke ken bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio

0: Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio.
2: Wanna pali dati ako niyang kit. Hello? Alman, wanna guwaka, wanna kia pali, raja.

akongari e kanyo adong de nyako kama pinya ne peyo akongari e kanyo adong de nyako kama pinya ne peyo yo bayo ye

bunyo wewe yomu chuyanda Were bunyo don yomu yakoba Were bunyo wewe yomu chuyanda Were bunyo don yomu chuyanda Wansi maban wangu wili loka loka ikungo Wande ye wano do wero wero kompun Ano bunyo wu wangu wili bunyo wabatina Wande ye wano do wero wero kompun Ni bunyo me uwa meri unyo unyo mtidi Kana me kono boi nuo tiara ye doki bangwa Wole wo unyo ni aman ka nyomu nyapo tiri Lecha ku yelo koni da ori nyo al tutwa Fikungu ngeo ni uradyo